haju chat karto jine jongana dodo do grimi tuku basa marum tijani ula sinenda karlo masa tijani sen abiat ula sinenda tuku mare kande kene mande kene nga ngan karasne uro so grimi tarjik do bedi paje berje tuni batar sisar kar gwe jine karo mokor kolo kar jine jongana dodo munda makila tarjik do bedi bisi ningan paje ke sanwe konya kriyo teknisyen mdone tos do anade do batar si kar si yara jige do lele si se agang jitu kordiro si dir dim ta law may ro jom ndak me ko kula jidi mato dan to balum terim ga isko kanji kida me terim bulel dine ji ta ko pag do tar

Kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kas

Ewa sotem geton be watan gumina kilo jam di sapo be minti sapo e jene hasu radio liti segondi set at hadi en sendir wa wakati ngel be keten en be full full day. Do siftin around dum min so bi aw sidi ay so micro sa ngi ko yon kre ko daw ke te nit kim taroja en ko tin be huwe su radio. E on tammi be jora go bal am mi do accan go bal man fon ko bo kan kontum ko bon ko wari be tupuri ni kan kon woni bon ka go tayden di to Allah mo yemin be mon se jango jam di sapo.

Deben ki masan non kafi kan kaske la parafi nakat maga tigan fetna hala bar maga tigan danje ungaini ni ki bina la kan asi gay lo mo mai kay tun hini gelo mo mai afat kan mi ngana fi sumni da sina kan mali na kat ve chatan gani kan mi prime minister na ngol fi gomna al mahalina na mi kamatlan turise fok ma ngol ma chulin zo kay kotu lawri fi ngana fi sumni da sin gani awa qayna me tu nala me turis keni me du len hondige gaitlen tu ni ligi sigeli dige tala chuahe burta dokmata fi te du gais zoni ga fatni fi ga burta chichau da fi fatni fi mana fi sumnan gaini ena prem minister ni du lema la ga gisi na laqla ga ya sina tamo wal shuli so ga chi am mana fi sumna lu mana fi sina en may na ga chatta non ka fi ga chum yala mon gaini aina me alma halina aina me dala wa ngana vi sumne de sin gani tlen ka tu eta mo gam gide ngolo me ni se zakotum to amna aina me dala bulin gen ke tema qali gulo ha ya eli ngol la khasi na de soni ken putaram tlen la kila qjar sme nan gani sum sala qasi ngay ngay gen choy million ren fini lakma burhen lakm kan si sumdoni ma sian ka funcho glo kana mi premise ngide ngolo ke lok mali ka sum se chugusko ka ngana fi sumne da sin ka ne kana mjo pemi sumun ka fi sagya go mai ratwang di ngana fi sum gari nangi he na tla gen sum ne he na tan ga ni mi fam nga gu tla ka sin go nang have don sin so ne go to ni mai gu di ka ina mjo pemi sumun ka fi ka ni si futu ja he ma sang an cho wani ma sumne ra sin an ga ni ne mai faitu ai dimai disika man si chobe kalam na po na ke aw hen dan ge ruwe da ge ruwe ken mi fok mara ke be fok ma law ga law ni fi ngana fi sum na ke turi sen gal fi gal ma lak chat na gal ma lak na ka li cho se li ngol da ka di ala bol da a ga ruwe na te ngul kam ga ni minister ni fi lop mon ka fi sa ma yuma la abdulle botu bami aw ga en bo cho ma ruwe cho es ke ni en gal ma lak ni na ma ngol ma klo fok ma minister na ka abdulle botu bami aina me da artiga lopmana me chuhe sumzurum no fok lopman se turis kalam lumna da gani se turis gani gut sum sala gan ka chugus ko ngana fi sumna hede sira gairam da la wa kan lopni fi ruwede fi zel butu fi ze gani gani se bol do ni se li bura chari ni sima yi samulona samulo sa kais ka hay li da fi laqno qabe kan sa wo sem de gomni fi na gadale bu sala gulo fok no resial bu kal fi samuli a pa blama mi ka kafkani ma yi se laqa law ke se law ke ngade fi ngana fi sumna kan asa ge ko ni fultu ngo kai ngana fi sum sa sum se chugu se ge nga sumun ge ne lopni fi fat ko ta mon mi nga fa ma awa hen dan ge ne ministre na ma lopni fi bona de fina rat mi jun ma jun banatili hen non kafna fi ministre mi jun banatili hen non kafna sama juma la abdullahi sabr fadul ge na mi pour vilende kamatlan fa ga ndi ruwe da ruwe ke ya kana la nazat shamen kan kana ga ndi procureur de mol de mol ma de fi fokma fi duniat mi fokma ma cp na na ma ruwe hen na de be chatani awa ga na na ministre na fa na ruwe ke ni si la wajibe ke ngate jar na gade fecha tiri fokna ma fi duniat mi la ngula ni ki dana ni si kagala ga la na na ni si bo de la wa ke la won tlema li e gal maguru ni fi na gade fecha di wo dala sum sa lan fi zela bo dur du ge su ge na gade su sa su da ni si ma he na gade fecha tani
sum sala gen kal supe de kal fi Darfur hena kat Sudan ese kale wena kan fetan ngene hlemo lin gani kan isiko la ukal mungu talana i tangol damul ma de vivo ko dinet mila ukal un viki dan gani ga hlemo tulu eta kam nika an goni kan ni se sa samulona vivo ko dinet mila ukal un kitan gani si mahlela unam kizia awen dan ga li gan di ruwa da ruwa ke fulum ga mi bero la khain bero gan sumun tokmiya mai kan farah kan nisi magefa kainta hatta hatta gani lenam vat kainan farvate kama da haisi dongol tarkebe kainga ministire fi doktora kainisi dongya ma kainisi mai gaina hyokne lina lina kaina gatbe chatani kain hatta nisi fa kaini isi vat kainisi ma dongya ma kain helima sani ti moin fanga ya wale bu kaiti tu tungol shogata woni nisi kain asa munango kain esango yo munango yo kain moy da hayang wol buka tan kafen si la go kain si hat tegen mai burcha di main si fi hat tegen dir til karya kain si hat na cha kain si sa dokumya ma chani ke poli me chuk si sko helina lina an si li lop nam na kain ule hat na dale bu an si fat kain gut kain mi fok mana cha je gut kuda na ka defa ya supe de fok mi dunet ma lawala an vi doktora le bu fok mi dunet mo gut kula ngana fi gut kula la ngada bi sana le bo hede prochain jumal e suede na kain maglo kami ala kain si hatta fata ba kay fu si bero lem ga kaf kaini me ministre na vi doktora kain sama yuma la docteur Abdel Majid Abdrahim awa hen dan gani kain me lian de la ka kain de fitu de sama da ale bu do ma sama na fi ba ka kain sa do o kai si si si dona fi fat ko fun taram din gaine kaini si ma hodi do mara lon gaine kaini hini lakma burma ma nan gaine ni si sa ngono sa kota tu li nam na si da la jeu gaine fuk ma ri li ma gaine tata do ha mon le kwala kaini am tare mo lin gaine si otomi ka to fas kam fi di kaini hena gadi chat non ka fi u ta la sa ni si sa sa fi ngo fi asa wo lin hodi don gaine si kre han gaine kaini si da la chen ka fe to mo kodi a ka bur vi je di matrin doni kaini nisi kursi sala si hodi do bol sama engani si ma chukala fi do ayna mi ngol mo kotu la on fi baqa sam yuma la professeur dumpa miam asn bay kana mdala len kaftu am kodi abu nage wa fat la para fi nagat kat kan dan non qaf kaini kan ti dida goida tit kan la kan kay sam ngol mo chulgulo kida la on fi fuq fi dinat ma fuq fi nagat fi mala wala on fi sekal bu kay ngom fi juru dal bu kay sama fi lu ma fi sumayna le bu ga kaf kaini kan ni sama yuma la docteur ingénieur Ahmad Nambodou Mahamat kana mi fokus ka farmol fi jamen gane burda qamata kayen hider wen su fokdum ka yaqen si turist kayen yok na ngol de fi mirka ya la New York gane wa kayen ame turist kayen hide fokdum kayen sa debiten le kayen hide sum fokma marana che fi minister le kayen kayen na men turist kayen fi tu tli roni burda do sidi da kay burda fa soni ta da burda do faltibiti du lu kay soni il faut qu'on leve et dunia ta kay yuma la nation zinina kayen law ko lawni fi sekka le bo ko lawni kurji dal bo ko lawni kamali ka tayen gani kayen am turist kayen la barjo mo ko sama jok la barulo il faut namna ma yuma la apagar adum ngai awa kay fa de wa kala bar fi na gad ma ka tuka na kayen ni sun tara sunta ka agaran da aske sunta ve kide da awa sunta kide da ka gain mi baina tuang tang lopna tuang tang tebere min da tuang tang ester tuang tang mari tuang tang yal da tuang tang ala jijina ide charam dan de silber mulla ya bana qain si kide be mi sumay sa boni sa sunta bi sin non kafi sama kirsia me bi sin tisa tensi irsia gut ku se gaflin kaf ku mit ta fi tuang tang samlaw da figaw su chenet kain na mit kain pur da lomo di chapter doni kain law nar musa isle da long gibol mo suwa ki sa cham kersiya me bisi kati siya kutgu seli nung kafi kain law nar mustafina manam ya katalam sila sila dan hudus marake bes unda kain di gida diga kain mi bayna tuang tang lop na tuang tang tebere min da tuang tango ester tuang tango mari tuang tango yalda tuang tango alaji jina chagam dandi jilbere mulla yabana qayn si kidebe mi sumay si abonisa sumsi bisi nung qafi sa chata sa kamurun le
sumsega non kafsa ma kirse tengsi irse akut ku si aku mitavi ainan fara zamla o tefika uzu janet ka na imit kelo mo dakal de gainin gaine kain laun kisi bol kisi ngol suwa kain laun nar mustafi ma nam yaqadalam sila leda awa kain an joblo mi delfin kain na ka tolongo ka kain chawnu letna ga iglon mi famga delfin

Assalamu alaikum nay sakani yete min diaga kalkala undi studio ndo fara rode chada haga ngi nyanar kalkala gete no barnga munangu sondu tramed nen kyan rama sey na tolor kya tolor haga dum ki haga raka yo mu halla nangar dawje ko lalle velle bi do di bara kamando yen kamani ya tala ranga de sabiso makarako re kam mutene na barnga munangu sondi o mu nga wonde kabine technique kam yo ya tale munoka ser kam tene na barnga munangu sondi o mu ma chala walla yo ngi kede ganu jaje ko lal yo mu chala walla gete lungu dan mu ngi chana sangu e kayan creyo ay ton ma chala la dagram ngi charga delphine ah dagram ngi ngi ko lay ton ngi charga habiba musa abdurrahman nadran nadran ngi ken ngi yaje ko lal awara on dirige d'antenne yan ma chala la nga dum lu ngi changa jim taruji lu nga ten micro ga pi habar nga way ngi son do tele medenem yen na ci nga way yaay ibrahim mamad momi ga pi ga roka mo tenen habar nga mo ngi tele medenem yen mu koy mbar nga wa delphine de dum no cassette nga def haddo mu koy minor bulin ka bi technique

0: Bati jangan orang kalkal kita nak habang menang sanjau homo. Migo ya culu kedai dan mengenai juga heda ya isu. Migo ya culu gak kira kerana merawan de mag kiyo ya culu gak yulu luka lu awan de dai dolan ngamunero. Culu dai dan mengenai lunga aku lalu mengenai dai apa yang minis ralama ya hari. Naya na capol migo ngi kira kada migo ngi kira naga migo inset. Ngga dai dan mengenai yuku langi juga isu. Migo ya ha culu kira kerana ya culu gak awan de hokir mag kiyo aje yang kira dijo. Ngga aje dinga hal dan aman ngga kira kerana na culu lalu kalkal sang dai ya culu awan de kian ramasen hagi kalkal. Allah ya uga mukorana wonde kyan harama sayena tolor ngede ngeday mayal mukorana wonde kya tolor nga halla day mukorara yegni nganar ngere acha insert nga ci awnde kawli ngani acha dinga kede ka danga halla yanjo aga daya region ngam nonge kede hagi uga kenn yo yonga daya dinga danna ca gyo alla may halina yo dinga danna ca gyo ci hallaro kidan garan yande kalkal go dinga ne kelle go acha hugere million ge tenga fadao nge daya ya juga migo nga yo ya tagadan go daya ga daya bodan kire jono nduudo ama yangran ga kulan nga gere dulgo daya nduudo noboy di yo dinglanga dan mo mo nge yamur ga hal nge daya hal nge bal gono foir hal nge daya dingi kede kara ani agirma daya hal nge moboy no mugoro daya dram go ita hal nde kal kal nge dingi kede kara ya jugu yana gere kidega yo nge daya dingi dan go na jaga onde kawli nga na gere fodo allama daya migo nge dran yu kulga hal la yar ga may garani kulga ibbo migo yo igo habar gite ngede habar yadan ya namrugu migo kwasan mukolano ngungede yam kolano rgph 3 ngemigo ngedray dran yobbo migo yomu yal wonde day province ge lak awonde day dan mungubirni dumon gi cianga bolyo welni ngi day dran yal yoro lungana la dumon ga day nan la cafon mi ngi kede kada yo lungi cianga ministre de la fonction publique ministre day dan munga ko lu ki jamay ngi lugu dum ngi kidama ngo ko may cianga abdullahi mbodum bami yo day yawnde kawli ngani yo welni ngi day nan bolyo ro na cafon mi ngi kede kada na cafon mi ngi yor cionu welni ngaran dran yal yo dingire acubu nga halla migo yama ga yukul ga yubo migo nga dan munga boni kin ga kin ramon nga day halla migo yacul yubo yubo day nduro america kalgre nubbo yonnan ci de ngande kalkal go migo nga halla yukul yo na ca pole miyo ngi kede kara yoro day ya migo lunga ko do mu kida daw yu migo jamay di nu migo jamay jeli yu day lunga nan munga ko day ya do mu kida nga ko ma nga day dan munga yi canga day ya ngi canga gouverneur yo nga yo yal gay ci poli ga yawno mi yo ngi kire kada yo agala agro fodo dio dio no muhiman hal nge day nduro namay nga day namboyro ngala yo yo nge day ningi dran go yal yan gre yo mbala o macharo chobaya yo mu ko lagro no day ya ministre d'etat ministre day namrugo day ya ministre nga lama nam tandam dem reew do ngi dem ko no fo da wa mu chalo par nga day dingi kire kada nan yoru day ya lungi canga abdullahi sabur fadl yo churu nata lugu dum ngi te aji literna yoro tenian na tayo na tangrim gi chadega naza shamen khanna de manga ngirim ga dokol procureur nga har yama dum ha wonde cour pénal international gi changa cpi nga lama dingi kede kadang mi go yan kida abi gra lama daya mi go go daya hala mi go sere mi go ngi yan daya di ya kale dir jow ngi yor ngi yolina dan har ya da wonde do war ngi tal danga yo dem ngi dum on yo dawga dran ki aje re jamay ki yo yaje ministre yu day de yo nga yaje ga ya ka dingi kede kada agar man ram na lafiya yu hal nga day dem no montano no lafiya hal nga mi yo ngi kede kada yama e yu dawla ngar nga ya de dawla ngam noyu halama day sudan ga halata na acal manawal waga ko talagan awonde hedda ya darfura yo nga yo ko da nar ya rendegre mi go jama ki yo yaka manna diyo ego habar gete ngire danyo mi go ngi coro yaka yaga ko rangaran ka yawdan hayda ngadan yo nga day ya balindo de drango yimanga day ya yai e kale mi go ngira dan dawra kalkal nga day ya dingi kede yo hallama mi dingi kede kadanga akulyo ka jo ngimi go wa i cyal nga day dran mo ngi yaji médecin généraliste nga day bulindo aji literna kwade yor nga day yal ga wonda faro dum wa ni ministère de santé yo mugre mi ngi kede kada ho gira ha gi ki ngi yama ga ya wa wonde day ya district ngi kede kada yo gire day i ce bulindo dran yo ya wara ho gire ki ara ka kalkal yo nga ya mai ga ya ke dan giri yo ga day ya piso ya dulara na kalkal ga bulindo dran yo yana garango yawdan hayde garango ga dingi kede nga kulgide andimigo dawanga ray drango yimay yan yo dingi kede kada yo nga yaw yama pa mi ngi kede kada yamure yan migo omsu migo unify migo projet suet yo nga yi kul gere mi ngi kede kada nga yama ga migo yawdan hayde garan apa docteur abdul majid abdurrahim lungu dan mungu churu yoro chabama kul dumon gere yan yego habara gite ngere danyo miga unge da idran munge yanna bagga ya ukin kireman na ya tarji kya gre iko yande benen yoyo nga ga du ki yu hagi yu hinja ga du ki hagi rakan hala mukala yo da yo gira santara kan hinji yu haga hinga ya ta ga miga iko iko yande benen chap ni garan yanyo da idran mo iko la ndike anara ngala mukala yo aji lamia kya nara musein hiliger kya tolora ga du ki yu hagi araka yo gre dai iko lu gre yan yo dai lunga dan munga kulu president ngi juri ngaran ngi ngi kete kadang na muru galla ma erni nam daraja kire le kol fo yo nga dan ngi dumon lungi chanda professeur tumpa miang asimbaya yo nge da ya kul dumon gre da ya midi nge kede yo dai dan wana chaga yo go habar ge tenge de yo churu senatere dran ya je che poli angara dan muru ga ya ka manaro halla ma ogum ge belindo dai dingi kete kada lungu alaw kon awnu lugu wala hal nge dai mi lunga alaw awnu kon lunga dai dan muru ge belindo a challa dai hurure quran ga hal nga ala wayre gere dai belindo dai ding dran yan guma belindo lunga dai ko ngana dai nay tani wala an fayde dai nga belindo lunga di ali gan gere dan muru a chu wala awnu lunga dai bundo nala awnu ni yo nge dai ding dran churu ya je ga ye che poli gada ya ka mnanio yo ngi chapal ya ja ya ka mnanio ro hugirim yo ngi chere kada yo ngaso daya yan vote de luanga dan yo ga hugire daya migo akana rake gite yo go iche ya ya ku lungu daya nduro lungu nango ya go ya lungu dan ma che dio kal kala go ya dranga yo dio ya ya ku ga daya yan
1: wote ya bar ngamno tele me tele mangi kana ramo sandu sayen hagi wa sandu sayen tolor yo nana bala ando mugam ko mbalga no delfin de tadum na kazata yo ni mindi kike ken hodo mukoy mbalga no ko na saka ni de mindi fakike kana

tiwa ku yago robin chap ga ni ngin no sabin ngin chulo yoro wata wa ngin ya dai le du yamu mi yongo dai da wi du yele ngana mare da wi du yamu ga no sabin ngin chulo re dai wata wa ga ngi dinga ngin go chalo sha ga maga dai ya piru hal daro jibe kama nan ngin le dai ya di fugan ma mu ko jim karo ko ay ngi wana kerewote so ni yo allah ro pili dibe ala kama ni adranga ko ndra ro ni ke uje ngala kama ni ngala ko ndo kama ni ala re re mno go dinga kede kana nga ko lio nga yo dai ya kama ni ando kurum no tere dai dinga ko lio abi nga yo kama ni ala ni mno ro giram ala kama ni ando do lan ngun dai do warga go nandu kurum ga te wa dai ne dan go non ho gere pingi ne ro chal dingu chage yo mu dinga ni ngana go chalo chaga agre alna ma nge churu dogre wata wa wa yo re habarin mun ngusan diyo luguna ta nariyo ko mun nariya Lionel no men garin na ta naru luguna kana go ciri ngawa ya Ibrahim Mamadou Mbomi na kana go gere mi yoy ko lawnde cabinet technique ya tele mun ko sar gamata na habarin mun ngusan diyo mi wa dai dran ngir mu charol technicien gede ga kenn ngi ade ko lawa mu charol dum ngadan lungi cian ga sangu ka yang kreo ay ton ma charol dagram gi tengi ciri ga ni rangar Delphine ay ton ma charol la mu charol dagram gi dengi ciri ga Habiba Musa Abdourahmane awara ya ngriji dan tengi mu charol nang dum lungi cian ga yim taruji ga ingo chagi mu ga dawidu ke manan no wa sakani te la velle pido die be ngum ko mu kara korbulin chap ile pido ko on dizin kamani ga dai kamani mu ronan yanga dai nam ro ga che ali ga do ni ji ga yoy ga ronga pido dai mu talo nana ga wote ingi herero chagi mu ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Wala bai souvenir ya lelbo bangi songan ge do te kut mi gi di mi mam te de Gambir ya si ya ka de si ya we radio diffusion national jadien gir ko jige a de to ko ji yo ya na jim dis ma jimas de ta bandang lai jimas de bai ragos yiki jimta be mbai ragos yiki jim na ibe yo Oscar ake yiki ndolingar bino jila li nje koro yiki ngar wajim kalimbai yiki row boy manase yiki joana ngarasi yiki nje nadum yoyana modeste yiku la sema ndonji yiku nenoji ndonji yiku asna no dum satur ne malangde naone ke kumkonga yi kare nanan berklayo adi berklayo ngonde ke dingam ake ngo kade ngonande neke mbai rem kage uma maxim bai rum kag uma maxim ni guto kundo jimash ndo mi yana ji ko gnji kemeto kembe kin jamnat la dinga to jigo moy ko wan rete te bi ber kla yon do nat ji si ngnan gern si ki malanga ke gir kag ke kem su prefecture be bijia be ki ri kome be la jia be boni mbiku gnoran be jamnat la o naden ji si ngni gerigu malang signan gerinsi ke maratarigu obai to gir ko jambai da markus ndonji oiku inje korro ake no dum o mbai ragosu be asngar gu ala nini ni kembe ku mundu adni kra dum ake kalimbai boyum ngarasi gonje bildum dum ogumdo ogumdo indikembe ke bebi jao yik ndengar ake yo yana yik tuangar yaro yik naji orum law ger ndang laibe yik nang nemu radum bitrus.